Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Loni ojo Tuesday ojo Isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026. Today is 04/08/2026. Gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi eyin omo Olorun e dide nle ile ton ti mo mo nkiyin to logun to logun mo nkiyin te leso te leso mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo Olorun mo bo nibi pepe e jajo lo ki e jajo lo ge Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midiri market gba gititun ni ilu Ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wa di number 4 loni e ma bo ni bi pepe e jajo juba re e jajo ki e jajo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lode osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e jajo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi.

0: lè bè se kun lè yè, e kan so ni, me Jesu, mo dupè te mi. Mo dupè fun ayè awon mò mi. Mo dupè fun osù kèjò yi. Mo dupè fun atilèyin mi. O se, mo gbe oga. Titi lai ni mama yin o. Baba mi ologun ajobo. Wo bi gbogbo awon mo re se dobale ti won ba buru ti won ba buru ni waju e. Won lawon dupe n to se ibi to ba aye awon de ati ibi to n ba lo. Ada ogo ati olapada fun ologun ajobo. Oba ti mo dari omo titun dake dake. Adupe o. Ogo ni fun o Jesu. Gbogbo eyan omo Olorun te dupe. Ire yo sele si o. Goodness will happen to you. Se le dide daddy, se le dide mommy. E kan je je ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa yi. Wa kan ke bo ba se wu yin, a si fi ogo merin ti. Gbogbo bi te ba tin gbo mi, mo fe ke dide ke gbe body yin. O si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire oni sele si o. Gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa somebody shout eight hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin omo Olorun nibi te wa. So le tewo mejeji kin so tele. Bayi ni Oluwa wi. Isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi. Ni rere won ni ko de ba o in the name of Jesus Christ. Won ran mi ise kan si yin sa bi nsi se ma mu leyo kokan re ninu iwe Psalm 77 mo fe ka lati verse 11 ohun oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni Psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise oluwa bibeli lo so be ise oluwa si re akaika tan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa kan foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo on to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi oluwa ni iko mi la awon eyan le ti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isinsiyi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu oni ise iyanu ni bibeli wa ni ki npa lase o pa lase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo aimoye ise iyanu to kunle to ti se nijo ni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi se mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni wema bo ni kete tin ba ti le ku oni wema ni irole isi meji la se ni ola tin ba ti le ku wai ojo Thursday ni ma ti se ipade ago meji la lagbare ni to ni aye atohun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje n fi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi wo Sunday pepe yo momo ni 77 to tey ma si fi nkan meta le yin lowo ori si nkan meta omi 77 ati anointing oil ti momo fun yin le kan losu ati nke yo kankan na enikan ni kini nkan yen mi oni ti so yen because on lo ni se pelu team wa tan babo enikan ni se iyanu merin eh o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki nlu oro ma fi oro da iyanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye re so gbogbo eyin te ba gbagbo pe ni pasi oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara so ise akoko ti oluwa lo won danwo la won ise iyanu ti o wa nipa oro o ni ko mi mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan o si ti wa nu bibeli be bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale bibeli ni oluwa soro God spoke and the word came to be eni kan ki le so yen olorun soro asi da aye o fi oro da ile aye ninu we John chapter 1 verse 1 oni latete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na Jesus ni bibeli mi living bible ni and Jesus was the word o wa ni nipase re la daun gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti aja aje n foro da je fi da nkan si ola bayi gbogbo iyen dide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro eh ti e gboran o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo so aso tele poyin o le duo ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti ipa ko ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se pi oro la fi da ile aye bibeli ni oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we Genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi laaro yi pe ohun ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu olodum bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus eni kan ki lo de to fi ri bayi se ri ni ojo Friday ojo yen ni 77 ni Jesus City emi a mo so pe Jesus City o mu lati iwo road e kan wo moto straight to lo si ikire elefe so kale ni iyana koyi tabi ko wo ko yi ko lo verse kale Jesus City and gbogbo eyin te be buku e be buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin buku e bi o ba fe dibe lato ni lo bo fe dibe lola e je menu po mi be yen o ni mo ko awon re ni la gege bi ohun olohun so God spoke ni Genesis chapter 1 and the word was formed the word came to be ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bibeli so nipa Moses oluwa soro o ni ko na opa o si na opa si okun pupa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo Israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba meun ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okun pupa ki lo duo to duo bi dena tani dena l'office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re ye bo dia shahaladash gbogbo to duo ni waju e bi odi eya dadash mo ni ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus asio ku pa yen asio na ni nigba ti oro ba jade. Oh, we have creative and nature miracle. Ara won yanu ti o sele niyan, iyanu ti a fi oro da. A fi oro da oyun si onikun. To ba gbagbo pe woli ni ndun yo. Four category, four stage, four different kind of miracles. Alakoko ni the creative and nature miracle. That is the first. Wa gbo mi awon mo Israel rin ori yan gbe ile oba to so okun di yan gbe ile to to ola re kin lo le ni waju dadie ti oji o koja kin lo le ni waju mama re ti oji o lo bi ba gbo to si ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won se oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo oh ise iyanu atijo ni awon mo israeli ri won koja ni ile gbigbe ninu okun pupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duro pa ni askeloni osupa duro je ni ajaloni enikan ni kini tumo re osupa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko to ni sele mo ni bi ti olohun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo joshua omo nuni o kan na wo si orun ni o pase iwo orun duro pa iwo osupa duro pa gbogbo nkan si six ah oro abajo ti bibeli fi so pe ni pa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duro pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara yen ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini di te ma fi gbe o ni ki nkan mo ran yin leti eran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olohun leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kino de in ma ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olohun gbogbo igba ti ma fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni oh ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yen nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri koko iye fun o so elijah o so fun obirin yen pe koko iye fun re ki yo sofo kolobo oil re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop stop stop stop stop stop stop stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re elubo otun da mo rice otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo gba ara bayi owo otun da lapu e mo this is the voice of the Lord oni ko lo bo roro re ki yo sofo won so jade ni anti ti yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun ni bi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lonje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se oni fi so re majemu fi so re majemu ko wa won ti o tele oni a mo je ntan ta fi ku ni oni e mo boda oni se be obirin yen na ba gbonje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le be so re majemu yen je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money georgia lowo re na ja fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo ma ni ofisan ta won mo re o ni onje temi atomo je ni oni ta si ku woli babu erin it can never be your last money e kan la mo son re majem losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need a mewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majem se wa ri gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe o le mo oda 17 verse 14 iwe First King chapter 17 verse 14 o lo nje ta je ta kure iyen wa so fun ko ni ri be ko ko ye fun re asiri ri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osun yi lo iyato nla yo de this is the voice of the Lord eni kan ni woli ki la fi break seri ajo ngba we ni pe merin loni osan meta meta pelu eyin meji meji o la fe fi break loni orange meta meta osan meta meta wa san iwo tele ma lo sori facebook ni isin and then kankan wo ni agbara olohun a se nkan lana o oluwa ni nti o sele si o ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 630 nisin e pade mi lori facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele this is the 8 months osu ibere otun ni ni lo lati lo igbale laaro bi ogo se nje ti olohun lori facebook laaro ati losan 12 lelekeje o waye 630 ni odekunle epafra mo si be ni keni church inja ni ise atijo inje se iyanu atijo re o ni eran mi leti e je aran leti o n lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba force category yen
1: oruko mi loluwa toyin mo wa lati eko
0: eko lon lon
1: ben mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mo si ni delay lati boya bi o si pe 7 years
0: 7 year delay
1: ben so program si mo wa wa nbi bayin na ni
0: ninu bi gan
1: ben mo sha lo yinra ni ori altar mo sha nse prayer lori altar bi
0: lori altar
1: mo bere pe olorun sanu fun mi mo fe bi mo mo ni de omo okunrin olorun se fun mi omo to ma da bi baba mi
0: ti o da bi mi bayi
1: olorun de se fun mi mo bi mo ni april ni
0: april odun yi e wa wo omo lanti lanti on tunda this is Bansi baby boy after delay of 7 years odun meje ni won fi woju oluwa fun omo won la won fo mo to ba fine bi pastor dekunle e pafra abi n fine mema on ti anti bo pend ofe wo school lati ejo iwon ojo wole ofe ba shop ofe ra le ohun to ti duro ninu aye re oye be olorun emi awon woli ko yonda ti e na ba ba re to fe bi mo oya bi ti e na ki lo ko mo yi anu oluwa mo so tele si anu oluwa ki oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e mo ra anu gba lo wa ye in Jesus name odun me lo won la won mi nwoju gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti oya 1 2 3 4 5 6 nice to ba se to fe niyan iyanu to lomo de mo da omo si onikun in the name of Jesus pepe yo pon mo Friday even lati Wednesday yi lo ni wema eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo n lori facebook e mu igbale yi
2: baba mi o e ka le o ẹkun iṣẹ oluwa olorun atubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni rebeka lati ilu eko mo je omo ijo comfort life mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o jesu oko opo o ya mi lenu o olorun ipe ode kunle pa fras o ya mi lenu ni osu week to pari osu june yen baba mi o ni pe ka gba adura pe ki olorun ko se ipari osu ko se fun wa mo fi itara gba adura yen bo tile je pe mi o reti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni june 30 miracle alert of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago bayi olorun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni gba to wa di ose keta mo se lo si bank niyan o mo lo fili tela lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe mo lo activate e mo pada si ori counter mo fili form won ma san owo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni just like that mo fo pe fun olorun o olorun tun fi omo tuntun ta mi lore ninu osu june yen kan na omo emi nikan tan Jesu seun lopolopo mo dupe o
3: hello baba mi e kaaro o emi omo ijo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o so fun mi pe ohun iya mi ki ma fi se business ni o nigba to ya won fe sise ni ile tan gbe ile tuntun ni ile mommy wa ni ase ko lo be nigba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san idamewa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o o da bo sa e ba mi ki mama o
0: nice mo gbe ni to ba ni gbagbo pe owo to se ri to focus si to roti yo ya leti e na kan foke ni igba mejo ko ni emi lokan emi le ri kan in the name of Jesus eje mo lo sori YouTube ori Facebook ati TikTok e mu igbale yin dani to ba di 6:30 eyin wo le verse re majemu yin loni fi igbagbo ru ebo bibeli ni nipa igbagbo Abel ru ebo to san ju ti keni lo oni ida mewa o fe sun re majemu re bibeli so bi eku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo kerin ore majemu bere lati 2000 lo soke be account number church re san ta won mo re na 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta ni gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yo bere si farahan into oluwa merin lolu won se mo ti son ta bi break your son meta eyin meji eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ese bibeli ta fe ka loni kin to gbadua fa awon omo olohun ti won bi iwe malaki ni o tokan in bibeli ose ila pari o oya loni tuesday la pari bible malaki iwe malaki chapter 1 to 4 eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope ko ni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesu ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
4: Radio no fit sweet pass like this. Live from Niger FM 92.7.